Nambe, Nazare sika mususu wa kukende te. Kaka na makolo na yo. Natumboli miso epana yo. Sasa ipi na mona ke.